tene samliya motu che lingge chu nyalam tu bi gu song se tin ni ne gi chi song tu wa si bie song se ni ma ti hi se ti chi man ge ge yi zan ba ta dang chi ba sa la ne zam na ba ji shi song se ti lo go chong ke lu ka cho bie chi le se dan ke pe ma la ma la ta so wa sang bu la ni ne da na ba ji ji sha ma se song se ti cha sha gu ni na chi lu ni dong ni shu zeng ni lo dang ki cho jin ni shu ba so wa shu qi 请啊，苏志杰别松懈，平胸起立下。

tankil shungzi, ziyani mungbin jibshugsi khigjig tiba dang nyangri yigdan chungshi tibi. Changul gorim dangda na, ziyani tamba tundag nir tibjang, loobtan jirmi ngang gagdubshi tibi. Fchichab ruji Xi Jinping gi, tabji jib tankil jin chungshi ni, gomba riribjan loobtan jirmi ngang danshugsa chupa dang, dintsam riribjan shkandil tantib dang na, dang dang jayakib jibshajig la jinchal me bar jimji chungsig chenjir yungi yinba dang, nga zu mungbin ngunjir tamngiri jisung yu de. Lor nga chan jen chankul chunga wang go chikpi lor, charjig chigim tarushenpan go pi tabji jib tanki yo la, tankil shung na tamzin jirib pi dixul gajig zam yang zonlip she pa yang yo de. Chichab shu ji, chankul yagpo dang lagtar yagpo sha je teg ni songdil she gisi na to nang yo de. Bicam tobin peji je lingan gali chekhi yag tankil shi ni, chichab shu ji Xi Jinping gi lor dakar chan tabji dang gojig gajig narab dang ramba nang yo de. Rda dang pori, 중공정영 잡스주지 롱그룹 냠디브 소중 당당 보시니 문통 고지기 등의 중지르 돈리 공백 동지 고라 집더는 요데 하다니 바레 제철주지 시진핑기 다루 재능 그 독심 능당 등보디 베이징 이종더니 비 제급 참천 럭셀 고추 럭셀도 능다 핌니 참천 럭셀 럭셀도 고추 소저 니슬음 첸토그는 요데 시고가 진대니리 등급전제 돈리 말릉 즉전 등의 chizam towi tsantzil rang tsig tang rang tuwa rang balan juksa tongwi kaca gitig rang bjin ngunsa to tabshin yu de. Longun zogbi lobzan dangbo tuwa jichab ruji Xi Jinping gi dangrib jen je tonli maalag zigbchim sha je di lo nga chan jen chankul jongawi dirgab jen tabji lingan kag doncan ang dangbur jigba na samlu shibtsig dangwa shigri ji khtangsab tang nang yu de. Kungi lo ndadig rang rang je je huamjur ji long shig labshig shi kang Nyencha dang sunghi chenpo rinchung shi tabi tabji jijab di na tunli maalag cha tsang di yin si nantong nang yu de. Rngi chan huamjur rinchal me bir stob jeche dang bi je lig. Rja jeche jisab dang na zhe ni Zhongku nambi dangrib chan cha mangzhe ngarwi dambu xing dang tabi. Je yung cukchen ni je dang jichab shu ji jangsun tima cukbi jishib nang shik kibi Zhongku ndanja che wi nga zing ngipar da rngi chan huamjur nyergi. Shug chig dang cha kong chig jang nyung marung shi dang. Leki xona di nangni yagpo yungcha dang rangni stopchir tongji tongchuk jir jinchung shegi si nantong nang yu de. Gongpi jir nambak sarwan zik jine rangja ji gongpi jir rangilagang cha tangzan shebi ngunji khi yine. Luanda khar zine, jichab ruji Xi Jinping gi cungda gaichin tuk dang sani la tukshib nang rkabe gongpi jir nambak sarwan yungnir toji tal kujig tangmang nang yu pa dang. Jainan gang kurjig chenpo stopchir tongwar di ni Chetsam tobi shibshuk goyi rangdag rangjin chirag tongwa dang. Jepchin korjig jachir tongwar dini, jenang gab jirji gongpe chig sunghig chirag tongwa bjad. Shenang dreamta dang, pansan gandil nyamchul yung waran batsunshe gisi nahto nang yod. Sakung tamjur ngang gongpe tongjan, bichan tobi gongpe lngonjir shepi ngagzi indakjur yon. Londakar tsan, jachab shuji Xi Jinping gi jayung chun la sakung tamjur gongpe chin chankul chenpo shigib tang nang yod. Jayung Cukchen ni jirang, jichab shu ji huamjur shangchin che zhi ji nitsil sarwar shimjig dang natung sarwa takchul she pi tal batsun she pa dang nyamnyung dongi si nantong nang yu de. Jichab shu ji Xi Jinping gi huamjur shangchin chenpu gongpe jig jirsaf tanpo dang shibshuk je pukhtin gugbi nipa chenpo shungwa yin na zhi ni jayung je huamjur tanpo yung waran dakchul she tab jihsung yu de. Jayung Cukchen ni jir ji se jichab shu ji Hebei Xiong'an kiliksar de Xiong'an kiliksar ji bichan tuwin zikchen deng gongpe la rkandil tangsab tongwi yigman tsungdak zorchung nang ni. Beijin deng, Tianjin. Hebei jim tanjur gongpe li yongwi dangzin shuev shuk tankila nang yu de. Rda chig bari, jichab shu ji rjennam jen de kharjil deng nabji jim nyamli li tun yagpo rabji tal zibtun gachang nang yu de. Zhongku nambi dangrib jen zikchen ji nechal paramagi parmasil. Kharnam nyamli ji sakung gongpe ji hebag chungdak tong jir xigjir ngang gandik tong gi. Jichab shu jin tabji jin zibchil uwa, jizuk ranglik ji stokhi jigrda ji dunchin jibbi lamlik jib zangcha ganglik wun yu de. Shingli deng zhongsib dangrib jan na zhongku nambi dangrib jan ji chun yung deng di ngu deng riyo yu ba shigin bi. Jichab shu ji Xi Jinping gi tongta war sam de tikchal nangwi dunchin shigri de. Da chig barab jichab shu ji chengag shantung de zhou lincheng qi, bianlin zhong de le dongyu jia zhongzur peibni, sani de gi gayar sam ji dunchin li dun nyanshir sanbar ma zil, Shankarim zhiring demkin dacang cheti dang, shinglim chachik tong kwen, shingli lakzal marnabji dang zarsi guamu nang yu de. Da lu rangja jig yamzhi tun zil, jama chakchik sim li tumar guay yu de.
ཡོད

Ya Longchun deng zhawei geng ge nzha sheng zhe wei zhuguo lan ji geng kam zeng di da ta na nga zuo sar yang zhong yang Longchun jian chen de chi chao le gong wo ge lim chen lam ji zha teng gen ji ge xi wei le chen nang lan zum xiong song a nga na da ri ge zha teng gen ji ge xi wei le chen di zum zhe ba dang dong zum ba cai tan dou ji yan ne re de na da ri ge zha teng gen ji ge xi wei le chen nang de guo zhe xue ye le ji na ji ma ban zuo

0: 在那些公共上，听见呢，谈到三个数的前提呢，中央龙津年轻人积极来供，覆盖千百余人，每月有足够的消费才能。俺理解，所以就把多少钱呢？听见的在哪？那么听见说呀，上海人均现在相对看，我这多少收入呢？那么听见呢，脱些周边国呢，谁能有不收？
1: ཁྱི་ཕྱད་མ་ལ་ཤེད་ཏ་ཐ་རང་ཅུང་ཁམ་ལ་ཡུང་ལུན་ཐུབ་པའི་གར་གུང་ཞིན་ཡིན་ཁང་ཐེ་ང་ཚོ་རང་ཅུང་ཁམ་གི་གོམ་ཆ་མ་སེ་མི་དང་རང་ཅུང་ཁམ་བ་ར་དེ་དུ་ཆེ་པའི་དེ་སམ་ཞིག་ཅུ་ཡོ་ཟ་གང་ཅིག་ཐ་དོང་ཅན་ཆུང་ཞིན་ནས་ཐ་ཡེ་པའི་པ་ནང་ཁམ་གི་གར་མེ་པ་ཐ་ནའ་ཝེ་དོ་ཆེ་ཅུ་བ་ནས་ཡི་གུ་ཨང་རང་ཅིག་པའི་པ་
0: lukyu chunbe nianga jingin la. Dikara, minam ge jikdin kamdi saye kore gyundo chenpo tang, rengchung kamdi ngotar chiwe yunchung nyamso nyongchung gara. Ceso ge jikdin ge gokyur chujib chidoba tang, jingwe chone ge lodru ge miyiri la shakbe samshi doktu. Rengchung dinzai shamchuk kaang na, lopso tang nyongso la, dingso be samlo, shijai nyamchuk je la, nyamli nazo chitua ma se. Kang tini rengchung kam chimu rinza bayan zi. Te na, Shanghai rengchung dinzai shamchuk kaang ya, ti kongto su churwa tang. Shanghai rengchung dinzai shamchuk kaang tini, Shanghai cenzai kaang ki yena kaang si kyan yi. Shanghai dinzai shamchuk kaang ti, Shanghai chungke le jingan jingbu jilintu newa tang. Zhukzhungi dagyun la, mi ngonyom chuxi ma, xi ting a tong ni de ngabzhu ngabzhu simba tang. Den den lopsu ki sepshu dagyun la, mi ngonyom ma, sumzhi ni do ni jia simba. Ngonba chen na, lore dagoro wa tang, yogo la pepe me ten ti jia ju ne, jada ni shu pa la, ni len shu ne. Shanghai chungke le ki, cheng ri chapde lopsu di ji tang, ji ma ki, ji zo rin le pe le ki le di ke jen shidu. Kyur tan gyurmyu yinpa yi. Shanghai rengchung dinzai shamchuk kaang ki e zhung chwe ge ye chanan ni tong ki goksu le chungwa shi yinpa tang. Ngo jang zi xin ki jilin ki kora kuyu gyun tu kengwa kyuro. Ting jak su guwe so gyun ni tong dobu shi ri. E zhung ti mi zawa zinbe chwe ge ye doshi gyunchung cheba tang. Riju dumde nyamdi ki chwe ge nyamchur to ne. Rengchung zhungkham ki chwekwe chetab che yu. Diwe zhengchung kuyu ki zixin rik gyada chukchul haqzim ni, lingde nambia to nene, kangsa khyabar che yu ba tang. Dume nakze tang zhawa, qichung mizik be zhengbu nge, rilung ki mieto dungra tun ki chumne, suygun ki zhukchun rinne gyunjin che yu. Ngujur kangbe ngwe ki, lakze la chunjin ki qinu qinbu yu be, lore, lo chunchung tupze qianwa chi nishu zepsi la niwa sinji yu. Tungi chupja ti, tadu nigyu chunchung kursung ta, nigyu chunchung ki chunyum chujia langzi, ninyu chokdui pi ju, toxin chiwe jibia pardon ki, lengkyun chumsi, rengchung wejin wejji langzi, cherju dorin ma la, jungam nigyu chunchung ki jikdui chunchin tutam tiku so, ma la chide dunyu je ti, 俄军事部党念头给个别方面俄军界采取的动作突进，春季人心都突入，干嘛人别采取方面军工数据新闻日。上海人中正在想就看起，人中他米西端界就叫做了台湾他，人中去养的他，厕所给屋里，西北给陆军人家界，做个节目送了点点。 中康杰桑瓦塘厕所给军人，人民军给特布朗，十七千部七十几年军，南北朝外厕所，中康杰西里，米村内给社区，上海一等局，中国的南部所，军组中国驻塘，提醒中康塘，西的龙岩坑，七十几电话所，恰巧的情侣，三红水部特务参与。 零星团结，我们七只七段那种真正参与进。天呐，咱这音乐之间 ngöbi chekdong zham yöba thang. Mi ngöchu ma chekdong ngabja zham simbe, naba larsu chungne, sunyam tupu, jidupji pe barwe, abrige satan simo dharyan miki dremur sham yö. Yudu le chwe, duzo ji ngöbu chechene, nadin thang, rangge thang, chige ji, suakja thang, zijin chakjen, nije lhazan chikdu cheba. Gara turab so, jimdin lunyin kuru nga la dine, yegi mazun kongki rimgyu tunjian larsu che yu. Rengzungki gargun so, yungam zinchun larsu namba nishu zaru la dine, rengzung tinzai shamzi kangto, jimdin chebe jangyu yu te. Rengzung kam kongdu kuruwa tang, rengzung kamda shidu nyamne ki namba chunba che yu ka. Xianyang, tongzor nyanju shibja tang, chado tinzai shamzi kangki, māla chāsān chīgī tōni, nianzhō tūrībjī jīmā jī gugu gōngwa tāng, cēnrī dā tūnbē gōni, rīmu kā chēkdōng ngābjā yī tēgār gyū jē tāng, cēnrī sūndī chīrī chūnbār chē yū. Mī chūpsi mā, sūmjā jēngjī, sūnsū sōbī kūy jī, rīngzhūng kāmlā, tēgār rīgzhū shidō tūpa tāng, yōgurwē, yū ngwē sō, kāngtī nyamnē lā, nyōngrū chī chūgī yū. Mi ngu zhu ma chik dung ni jia xin bi, cui xip di ne ji de xip xi duo tang, le gui cui da, ge zha xu rie tang, jie du ru jie ji zhong nang huyu ji dui ba. Reng zhong lu ju nian a ki, gyu lam ni ma jian ngom dun che di, chen jie tang, me ju ri ni xi xik du dui bi, ju jie ji dui mu sab jie xi xiang yu ba. Shanghai. Zhong dian zai xiang zhu kang na, nian da xie bie, ngue zai qing qiu zhap jie lang zhong yue ba tang. Ti na, zhong hua yi xie zhu se gui tang, ta na jie yong tang, ti xin zhe mi san ne ka ki, zheng zhong kam ta mi zhi ki, lu ju xu xia tang, ji ngue, suo cha, na wu ji ngue, se xi tang, mie zhu ri ne jie, ri qin bu ngue kong su do xin. Ti na, za ji xin ge ngue bi ti zhong lang zhong tang, wudun suakja yi ngui bi xidong lakzang, nyeri tang, qeri, codu kogzhu tang, kogzhu rik chi chi lakzang yu. Busni marbi chi sum zang yu ba tang, timi gezi mi bi ngui bi ching lakzang tang. Nawi gi ngui tang suakja yi marbi gedong lakzang, meju rinne yi tang, yugum xilu so yi ji sumdong ngabja lakzang yu ba ri. Sardu zubi rengzhu lu ju ximzhu dine ki, Pyusung chokbi nyarza ngubi mungsi tang, rengzhung lu ju ti simzhu ki nangdun zuhur che ne. Chonggir ki chunggam tang, gingwe nama rengxin, seku le tani gingwe, pi yur tang, xidur gingwe so simzhu la xu ne. Rengzhung dinzai xamzhu kang ki nyarza tang, jimdun, losu che la rikshung ki degyur che tang, qimu yinba ri. Tenri simzhu mi ne, rengzhung kang tang, Miyiriki shuusha nguzai nyarza cheba tang. Ngubi jie tie, rikshun simchu che ne, jingwe ki nama rinxin tuanba tang. Kongbi, songkyo jie ki lamshu setun ki. Minam ne, jingwe ta, te kuyo rimgyuru shido tupze sabdu dawa ma se. Jimdun ta, lopshu chigo, nyarza nguzai ki cenriki nangdun gyubi. Cenrida tuanbi chedab tang, cenriki nyingdom. Gyubi jie che yu bari. Shanghai rengchung dinzai xiamzhu kang ki, rika ki mangso la, ka chokba tang, nama choki lopshu ma la zung ni, nedun chokdun du jinbi lopshu chidab tang, mi zawa jinbi rangdin lopchung. Gu nam goyi si jie ma la jira di ni, demu wa tang, yugor junggu pyugin nam la, dee simbi nizun shidwa tang, Tajie nizu kongdu chui ba, zhunggyu la samshi jie che yu, che dun che yu. Gyunzu jimgyu yi, chweta kang tang, simzhu kang, lopshu shigu bi yu jie pyu. Sawa ki toksi ni ba la nebe, chui shib di ne ni. Jimkang nang chi nga zubi, lopshu shigu bi yu shi yin ba tang. Chi ba tang, shunu lu chung, lume nyam di, le gung ki nyam di jie zuwe, tenri tang. Lopshui shicha shido cha yu shiri. Dinzai xiamzhu kang ki, kenden tungun jimdun tang. Lopshui lopshin jidu chebi, nangdun tang songzhi ki. Rangdin sarbi chebi, lopsu lopsen ki lomye zhona ki che juan la tambor mingne. Rikshun tsenga ki namda tsama chuyo barri. Che gui namba ni sui jing ki lopsi che da tingsun miji bara dejib togwe ta lakwa gui chu da. Ngyudin zuwe jimdu, mina chabdu, chuydu ta kese shuri so rinpa pensun soba ta penjun beri chebe lopsun che da tsangma ra dadwa ta. Tsenri da tunbi ngang chuyship chebe chidab ta rangda ngang lopsun chebe naba. Jungza zaijue chebe chuyship ki nyingdo je gisin che da qimu yinba ri. Ngwe zan kang pyu, Shanghai rinchung dingzai xiamzhu kang la te dong, de zhi tang lopsu nipa zohor chebe cha do dingzai xiamzhu kang ki nirju ma la cha zang si yu ba ta. Tie na, che zhi tang APP, jing zhen zhe pi ju ma la qimu sung zhe cu yu. Ma la ti, ne bu bu xin ni. Sor xie ki yu gu nan bi Wi-Fi yi ngi ne gyu ti, tu ngu tang nyam nyu bi ri so, nian zhu sa bi lang zhe sar bi ki, tun gu nyam zhu tang qi ru dang to. Ji ma la, tu du du rin lu ki che dun tang, lo su xip xu ku dun qi xin yu ba ri. De mo we, jimdu ki yu ngu su, APP gyu ti, yu du yu ngu su, lo zhung qi chu ma se. Rizhi keba ta nyam to, cha do biri ta, chu dur qi chu ba ta. Jue dun zu we, da gu lam di su chu ba. Lengen la xin ni, zhuwa pi we, gyo du su chu ba. Din zai xiam zhu kang ni, ka qi ji. Din zai xiam zhu kang ki, chi zi gyu di, reng yi ni, ti ga la, yu gu ru zhung jam

0: Türüp sabata.
1: Gündo sarba.
0: Pege sarba.
1: Soa sarbe.
0: Pege demgü.
2: Sengelen ji kongam sang kunine thudo to zhongyang longjing ni ji jibli kong. Pege chenam to ko ji kyupe. Pege demgü ji bile jin sin zhong na wa ge xu jun yin. Ting di li jin na ge bei ngo rang go zhe de. Rive cha tong wo ke kim hi sarba ki kubie. Pyeongjong ting ri sim larso cha jun ke ngon ton nyam de shang he zu jun cho be kor ko hi yun yi. Pyeongjong ki de chong che ting ri tong cham su xiang sing ge chong su jiu ge yin da lu bu zhe we cha tong hi ni wo mo se la ba de sing ge chong su dang zhe bu shu ji ba sang ki cha tong de de ne. Tēnēn ngā tsū rīwē chā tōng rī jī sīm kī chīmbō tēp kī tū yu. Tēnēn sāyōn kē nō tsē chū hiōr mē wē jār tōng hī rī. Kāngbā jār chūn kē tō mē bē rī tān nā jār tōng tē tsā kō tōng tī yu. Jār tōng tē nigar lō chē tsam nē bā mē kī nā sā tō rō jār tōng hī sōn tō bā nē lē lā bō hī tē nē mē hī shāng hē dzū chūn tsō bē tsēn jē wē. Jar dung tar kora linsum jani hachang che me bube chu chi nidhar chu yu. Chu gir lik chig yang se che bat yu. Tar jar dung tar chung chu tang chen che ka chu tu buon zuk chi bar ta chi bi. Tene song zang me nidhar jar dung la chu dya bat tang. Ti jie tar sin tur ngu yin yu na si. Riwe jar dung hi wi ming ni bu hi jang tab ri. Lo jik la zim rin jar dung tar gam chu ta che. Tewe jie tsara ya bo chongne yin dao sarba mwambo xe lupo chongne yu. Basang ki, teta tong rim xin ngan zuru qim xe chun ro xin gen nam jing jing du. Kun zu shok chun me na ngan zu tate tsua sarba yung min si jie nyung sar sam mu xe yu. Taja singar chong zu tu zang chang me guan zham du yang xin jia xe we num nam lam ding wa tang. Pe zu to kang sar jang nam jing jing la. Nyi ghaan tang tsum chin tab tsang chi lok su yuwa ma si shu ki sang ju jiang yu ye go chun duk chin la zha hi da ji gu yuwa tang nyi wu yab kang kar cha tue la zhu ji ji king bi tingi ki gu tu ta cha jie dup ji bi rab dung bu jilu nyi zong yu zang a lu da wa tang bu zi du nyi ji xio ba lo bur tu jia bi sa yun li sing gara chung zu ru nyam cha chi bu chung xin ngu nga tang jio bro xio wi zha jik zha tu cha ni yu mi di ling ke tsua lu bu tu seng seng er tang yu ni xie tu su jia tsu tang zhi lung ke we zi sim jie mu men sim tu shang hen zu chun tso be che tu ki ku tun zhu ju ren du yu zhi ju lo jang zhu we zu chun ba jia cha la zim ki le che chu jie tang jik jie cha zang jia la zim ke de nyur zi kyo hiu ke go ne sa tu kikji jarsul la jun na xiu yu jarjun ki lampu katsik chi la lam taa xindu rin singar chung tsu sabu to zi jarzu ngu li jirzi xie tong ninja la zim sin la to chang sun lung gong batang nin zin ki chua zi hiba xia wa er li tu yun tong wa ji ji jenbi jarjun li zi katsik chi mu chi yu shanghai zu jun sobi chi jib la zi chi mu wa yuan bang wang wei ling ki teni kang ba jarjun zan ma yin bar Tewe, yu mi tsor, rewa sarwa jima xe rei je xin yu. Satoro, zhok zhun qi zheng, mi sim guwe tam ju chang lin deba tun yu. Nam chang je, jinyir, gan shu la, rog jo je lin gen jo gab, zandara chuk je tab yu bari. Yu zamiang, nam jang qi mi rungwe je zhun qi gen jin du tu kong ki, lo ta chwe pe, qi mun tang ka che ne satoro yu yu. Nimo, chang lung la man zin bari. Lei yu tu che tsup tsup maa, lei lan bi batang, ni gong tu yin e kong bat zi di naam tang, ni nam

Yam zartsip shatgarang bi kangchen sumu jong ge longchen dang zalam khak ge zeng ro bolen ji chena ba chu ge khum zang a ti tar ta yang lu ni min jireng da tong tong ni che chak ge sin ni pe mi dang khang jo gon dang ji na tong yang longchen ni tin che chob de kong work tin nam ge tho jong ti tsu se gon ge le chen yin che ti ti tar zeng bar gap se she

Re thomar le chen din nga nang tong ge chan ne nang tong ma ta tang mandab ra nang tong sar pa zo ka re ka re ko dig nan ding thin den ngi ngo tu zgan do dizge yele tereng le chen din nga shi jin ping ge je sil chung le kol nga zo no go hoi tob ka pol ni pa nang ge chum ni ge jang chul chen hing to la po chi tar pul tang ni tar ti jang chul lam ta yeg bo chog ge se go no din ge na kha tang po ge nang tong da ko na zeng ro pa na ba ga ni lim ding ngo tu le je yin

0: Rayanza Shang Tsibi is singing to Potenji, Tenanga Letson, the number 20 Lamashi Tsarsung, Letson, the Zumdu Batang Hindun Badu Marjabdang, Zumdang Kerwal Hart to Suin, Shamni Matatanga to the Kungalets and Gendras and Runung, Tangji Miroy and Himunja Kitan Doning Aram to Yang Chenjil Yung, Daki Dilla.
1: Nekhirindandi Zipa Shig Chichi Tung Matapi. Jandi yil pong alang.
2: Chig shi na, che chi jang ziwa shiwi mang tsikandara guwa ling kakpundiga.
3: Nga na longpa shi yin. Che chi mgnang ga chundang na nga di ngi tenni thong ma nyongwa den mudu. On jing ngi danna yil pong a shi yin bar mandul. Ngi yil pong par ndo pa nyag jing na. Nga la nyong ji ki kin je ma mong po yol mudu. Nga la samlu tong khen jian ma ha chang yu.
1: Kaisil, chi chi nga la rukhrum shan do na, nga lan zam tan chi khang khang shtabdi dan bi khori yu jigu pten lu. Nga la tso na, chin zi pa di na zam tan tang shtor nang ka siyam kham yin.
4: Kashi

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: henge kamsa nganam zo dunya long thin yin thin ji jup le ko phege thilam ki cha jin ku ji shu be dirin ki ling shi shi be li zen di na lo le ya chen je jong a chang ka tu chi li zen di na le ya ku be leng ge li na lo chun ju yin ba de kirang ge sa be nye ba de ya che ba chi du zang ba tan che ba le yu ye ge lag cha ma re ji ku be ge nang de din re ji leng ge li ya ku ji shu yu ta lo gur a chung yi sin yu che ta yin le le lo gur chu shi be sin me be ge nārso thāla yā mabu bē mīne gī tā sūpchū ngēsā cāpchīn liyā chīm nāntarā chēpa chūyē tāng tāng nā xīn tā kyōdun tēzūrī chūmnyē chībē gī khurīm tāng cēshī lāso ngā lē lāk bē gōy gōne tūzān tō tōng yā gī chē tō yī nā nīshē gōng liyā chē tū mī mā shībchū kāng tāng jītibū ngiam chē chē chē lōgur chūng yī sīn yu bā tāng yā lōgur chūpshī sīn mē bē nārso thaliyaa mababe mine ta shukchaa dindajigi chakshuki thwane ina chenyi tsabjin sokba ya shibchen goybe tati chimchurki gyushi takchujibe nediyun gashi gorki dambib dindaji panibchayari. Ta dambib sabi narolga lona chawwe nasu thaliyaa mababe mi chakshu niso tsabjingi riliya tati chimchurcheba ya chakin shibchaa kanda soyoresina. Ta dili tata karaji dungyoresina. 니접 아 첨부 시바디야 문지 근제스 제고상 다 샴리야 우르슈 규기 덴빕 서비 노로리아 터디디파 세보지 고샤 저는 예도 자미 즉지르 더 오스베 체 진이네 송제

0: nizu tili ya tezi je kura ya tizungi timgi tohne cheba chuye di genga chenpo jingi ba di densha. Nyebi di ina gintu tate tongwa ngebardu kurim luktun gyunjo chako ba. Ta tate timjuli ya shimjian goba ne tabdi go ne ngedun gintu lozai maru tongwa shi mimbari ina chagi nembada kurim luktun gyunjo chebe mungshi tohla gyushi soso ya darsha chako ba. A dirisha. Ta sumpa di kare sisu na nara maasunbe ngeso chukyun ngarwe nela kia kiawar cheche ina timdara ngeso tsobjiniya cheba chukoba maase lupso yosan ta ngeso ngungol inele tongjin chakur res. Shibchi chokjian goyo di tadi timjuri mejiba nam. Ta che diyo mima shibchi khaanli ya ngesan shu cheche shibchi chokjian goyo jen ina tadi timjuri che chokin maresi sheba dike inele konsu kurduri ya loo je kaya mejibi ri che mirunwa ina che diyo ligu da ridu ki yosan lopsu donwa ta nangyi da joyube nara mansunbe mine semkham jaju yunde minbe ne diyo takju yakuji chego ba dike resha. Ta dina loo ya she di ta buku dike gesi konsuwa ya shibshi cheba gyuu je insu na tadi timjuri mejiba timliya majabe bukdi karduliya lujaya wa shaygyume ba tegara pamaya zidaya inari diguliya zidaya inari tondo ane jiyu gi lopsu chenbaya lopsu doya inari da nizu tenzu paaya goji takju cheche ane buso didangane chalo yoyaliya ngilin che di gechambu cherisha singilinge tingdi diringi lingsi shibe lisandi nangdu shuzam dagashayin namalengi ki motu du zhungya longchi nyanji jikyub ligun pyoge telamgi lisand shianda khanam sarona lingi shuten chakho
1: jelo chakdong gyakya shibju shibshi loro mirik lo gyu toa ki lok jing ting tangbu di tang
2: jelo chakdong gyakya shibju shibshi loro choche chingbu ta ju ti keng ling tu mi isi
1: jelo chakdong gu gyakya shibshi loro zemlin ki mangju kalam thangbu te pheju dongbu chu
2: jilo chigdong gu gyu chu chi lor ju shi pu ren ta chu ti u gyu gyu wa che
1: jilo chigdong gu ge dun ju lor cha ji ki thong me na ba thu
2: jilo chigdong gu gyu dun ju lor da ga sa si jing ge mar bu ta chu ti zi so wen bie chuo
1: jilo ni dong ge mi ju mi chu mi ji la gu gyu rong we bu ne bi te ge bang da
2: 听汤不如你。吉鲁尼东甘米中尼出口了，阿不这个玲珑面，日记思路那不特具体，三公里套呢，早东都去了。明日夜里给狗狗狗提皮儿给土，日记手下七三给土儿强过于他。
1: 米塔人中康，平均几个几点马钱呢？你个早东土着玩了你。

dong gu. Zeri tan tun pa ji gur ki char gu che gu gung kyung chi gu. Dianjia kyeb gong gi ne tun na cho ji gur ki tak ju ya bu chi ba ta. Zeri tan tun pa dar shi ju ba ta zu zhub gi yi chib chi ba. Cho yong ne si do chi ba ta tun jor ngan gun di dong wa. Ji che char gu le zi chin chi la zo ne tui ge le di ne ji kuo ne gun di dong gyur chi dun yang chi ba chi gi to ne. Ge kub dianjia ki le tun ka ngu ne ya bu ru zhu bu. Gekab dianjia ki lopsor shungnuin gyaba ta, dang yong ta geyong mimang ki gekab dianjia ki dusi chirudong wa. Cho so su hurzun rengxin gogui ne dunbe jie che di. Ji cho yong su gekab dianjia sungyong chibi jishu qinbo qiaba qi gu. Dang ki gekab dianjia li tun le guchi zangzhen qiba gyungkyong qi gu ni, gekab dianjia li tun yabur zhubi zawe zatun yin la. Gekab ki dianjia ta ji cho ki dianlin sungkyong qibe zawe kakdi gyan yin. Dangwu yi ji gyur ki guchi qibe gekab dianjia legi genchi lamlu tuku cangwar zugu ba ta. Jindum tan tun jor ngan le nyushu dianba che di. Se sung ki genchi kula, se sung ki genchi tar chimbar zhubto ba che gu. Zonay kyeb gong ki gekab dianjia sungkyong qi gu. Zonay kyeb gong ki gekab dianjia sungkyong qiba ni yu se zo yin. Ji yong ki gekab dianjia dawa cho yong ne lada tun kyo qi na. Zonay le mik du jing, zala nyam zin qi bata. Qebsi ki dianjia kakdi qi gu ti, lenge ang tang bur sung ne. Zonay kyeb gong ka ki gekab dianjia le tun le ji gyur ki gundi dong gu. Qebsi dianjia sungkyong qi gu. Qebsi dianjia ki suk shen ni, siwan dianjia ta, lam lu dianjia yin di. Qi zawar kirba ni. Zhongkui Kongchentan ki guchi ta, si gyong kone sungyong qiba ta. Zhongkui Kechu Denbe, ji cuo rinlu ki lamlu sungyong qiba ti yin. Zhalan dupshu na cuo ki, rangi nublu su girwa ta, kache tongwe tabju biancham dene sheng yomi ba ta. Zhongkui Kongchentan ki guchi ta, rangi ji cuo rinlu ki lamlu dorshi ta gudin lobe chigu biancham dene sheng yomi la. Tu nam ya, rangi tu cui si zarji chugu qi xin yu. Dan ki le tuin tata le guchi qi gu gung kyung ta, du xi zin dan ki le ge qi xiu, ngu ne qir gi. Zu gyu ling cho dup xiu, mu tu sa dian ta, qir gi jie qie di. Zim zui tan, dur xi tan, gu din lo bie qi gu na cu, gok sun ne bu ta, lo ta bie ju gi, dung di qi gu. Xu re bie sam lu qip si le gar, ce tu tong qin qi gu bu ta. Gia qi na xun nam le, lo bu su ta ni qi qie di, rang do gi, dan ki guchi gung kyung ta. Dan ki ka le nian xin, dan ki jie su zhang wa jie, qi tu ju gu. Ge kong dian jia sung kyung qi gu. Ge kong dian jia ni, ge kab cu bie xi zi yin. Ge kong dian jia sung kyung qi bie, nu bu qi ru dong wa ta. Te sung cu sung, ke sung sung ki, zu zhun qi shu qi ru dong wa. Sim ta zang jie ki, nga kong dan wan ta, gya cui ki wang sung kyung. Ran ge ki, ge kong dian jia le nu zi dong wei, sam jor na cu, gang guo nu dian jie qi di. Gye kong dian jia ki jie ri dian bu ru zi gu. Me ge ka zhe dong wei cha ju ta da le ngo gui ta jik du qi gu ba ta. Ji gui rin lu ta, ka zhe rin lu, tie ju rin lu di. Du shu ri sum le dong di ne mo dong gu la. Lo ta bi ju ki pu rang zin ta du ri ka xer ma gang guo qi gu ba ta. Lo ta bi ju ki na ba keng rung ki tai wan rang zin ki ka zhe nian ju kie su qi gu la. Xiang gang ta ao men ki yu rin ta ri ge ta dian li. Nyu shu zi zhu gi sung kyung qi gu. Bian zhuo dian jia sung kyung qi gu. Bian zhuo dian jia ni ge kab dian jia ge meng xi yin. Bian zhuo dian jia sung kyung qi gu na tong ma xi zhe bian zhuo lam lu ge dian jia ka di qi gu la. Ge mang bian zhuo ki suo zha ge bi ne qi li ji ta ne ga ke gong ge dian jia gen sung qi gu. Ngui zhe ji kuo se xi tu dam ta. Ngui zhe nyam nian guo sun ta tak zhu qi bi lam zhu tu gu cang tu dong gu ba ta. Ma la ren xin tan sa kong ren xin ki ngui zhe nian ka ngun guo tan si tab qi gu la. Qi zhuo ki ngui zhe nian ke po du guo sun qi gu. Bian zhuo tan ji cuo pi ge tie kuo wei tun kong ta nu kong gun tu ta lue ki ta nu de ngang dun zhu qi gu kak de qi gu. Ge kab ki zhu zhi dian jia gen lin qi di. Zhong ku wei siye po ren yi ki lak du tan bu zin gu. Rang dian sar du qi nu ki zu zhun le xiong nun kab di. Rang dian tan cun cin tu bi tab ju ki lak zi to sar ta ne qi kyeb kong ki ne ga ki suk xin lak zi gyo bur pi ge dong wa ta ne qi lak zi ta le zhe dian jia gen sung qi gu. Ji cuo dian jia sung kyung qi gu. Ji cuo dian jia ni mi ma mang cuo ki di zar tu bi ki bian tan zhong wa tam sub dian ba xi yin ba ta.

0: ikzu lietsa na tsuyuk mintola. Wangur ngaw zyu yigi nangdu lietsa bi rumi nga mingta lietsa bi tuanzen wang tsam. Tuga je sebron goyo goba ma se, tando ya lietsa bi che yu gi mi ming goba am tes kya gu gila. Da yunde ngan zan zyu chowe nali ya, ngaw zyu yigi am ya na wangur gi ngaw zyu yigir zi ni pe zyu chi zin yu bata, chim zin lak ling gi tin nubil ya. kelin top gu gila
1: nons da ne ne wang gu nga zhe yi na lo li ya wang cham se bo ro gu gu bi le a cha chan li ce ta cha xie li ce ji dan ki li ce mi zu ge li ce jie tim ki ro ram so tun chen o zu ki gui mi rong wa ni ba tu wang cham se bo ro gu gu gila da wang gu nga zhe yi ge nang tu a se bo gu mi bie wang ki na chuo sun ba ya nu gen su bi na li ce che yu ki mi chuo sun ba ya mang tun gen zhe ku ru gu ba ta li ce bie xu chu gen zhe ke gu yi le da li ce bie ku ru gu bie xu chu gen zhe xia din bi na a ke se gen zhe yin gu ba di tong ma li ce che yu ki mi mang tun gen zhe ku ru gu ba ta li ce che yu ki mi gen zhe cha san ku nu me bi yin bi na a li ce bie xi ne ke se gen zhe ke gu yi le
0: ne se
1: singlingke tirinki gunju tan timlu sibe lechen shunsam ta ga shege yin
0: lechen jime na nga na zu yang gan che yong